0: nanti no nim sa abofunu refi ana
1: ai
2: so obia woni onim sa obia woni nim so na fire na den
0: woni nim so na fire ai
1: sa
0: na wo woni so woni nim so na fire na woni no koya kokoji skebra wo dia wa ma biu
2: nka on ko ba bi wi ade no ba onim sa e na to system ni mo
0: na o ta se na je ni
2: se o wi eskano Birmingham this time I was so calling them central london e onim sa ho dia
0: police
2: Okolizo bia kro ni obehun.
0: Sa na adwene ye no.
2: Ofisa
0: wot se gana ha.
2: Ba ko se ba nyiba bia na ye de obonefo no.
1: Na okọ na. Na okọ na otumi fam kura sa na onim se o.
2: Wo kro kuta pepe.
0: Have you? Look at me jene ho se akwabra. Na ni wa ye.
2: Lancaster unu mokọ fọ Lancaster. Unu Lancaster. Sa ka hofo bi ri ekọ echo map na brochure.
0: Gana fo.
2: O me gana fo le ni anom. Ah omo ni omo share ho na omo mom sky best $1 million o gana ha. Anko mo jiye rompo mko biem.
0: Mm. So still I am so mko.
2: Me jiye aka mo.
0: Ano mo so.
1: Ano mko.
2: Ha. I would only describe it my own.
0: Ha. So die.
2: Ba ko so mo se adwuma na Morocco.
0: Ano ai wujafo.
2: Estate my own.
0: Ai ai. Anti ko no no kwa kwaje.
2: Anko bro chire ntio mo se o bra.
0: Mo se Morocco
2: na. Mo ko die se ari yan e diem. O wura mpo mo si mu e.
0: Wa ba.
2: Ba o tru kromfo head o.
0: Akwa. Yes, akwa ni. Wo ho kromfo bi aboys na chire mane do no.
2: Ai.
0: E do mo twa mane mo yom sa mane aduane di.
2: Sa ne so mo ye o mo.
1: Eja to na eche ne kromfo.
0: Ha.
1: Ewo eyi na brofo. Chi na na eh ebwe ma chi me kromfo. Ma chi me kromfo.
0: Kobuna kisipa.
2: Kobuna ni abre.
1: Ele mataba wo.
0: Chale.
2: Ai, enso sa kokko hobi.
0: Unim se Ghana Ghanaian palate bi nso.
2: Ah, wo kofa kwala no.
0: Oh.
2: Abrochi kwala ni de. Eya dom ni akoyie.
0: Hwe. Akura wat na.
2: Obetima si akwala wo London 12 years.
0: Eh me ya wo.
2: 12 years.
1: Tuku na hana was,
2: hana. Anamu mreke no inye ye bon kitikiti yo. Ewa galo mu.
0: Mwamu.
2: Tu wase se. Tu wase se omo wa jimu deho.
0: Eh, na ukura wuna oma tina wache.
2: Tu wise mikwa brojia.
0: Eh, mwamu.
2: Emi mfrapa ba wakura wu. Misuo.
1: Na brojia kwa na wuko dinda hirwa kope biedi.
2: Oh, zini pa ye nipa.
1: Hey, kwa hame sundi.
2: Hey. Mi pa ye nipa.
1: Oma mtu wa kura
2: wu. Ana feelings usu ni mweda.
1: Obu wa watena obe 2 years. Onyo obida wu.
2: Ono obi ye ni adaje.
1: Mm.
2: Ha, akromo de ntia mane bebre aye hookup no. Adaje no ho too much.
0: Mm.
2: Udusa,
1: yeah.
2: Youth unemployment.
0: Odi aduma
2: bia aye. Minka sa bo te fo